0: say infection bi abahu ana ana po say prostate no aye kese ana say wo de no kra no cancer ene wo ho na ye hu ni ntemo a na afi no yetimi etu ehu anamo na yetimi asawo yare fa number yi sisi a na free na je nkyremu eye free of charge ye ni uska bia 0244 86 70 68 0244 86 70 68 na
1: ba na se obi
0: antimi mtu na wa mama ye prostate screening ibia mic too essentially ya na sa nipa no so prostate yare ne bi ba ota ehuno uba Johnson tentem intino nipa no de bia no bon se na o Johnson tentem je se obekwa no kra no na Johnson no bebre kra ma
1: intino adodore na
0: adsen ho a obi su kra ho a obesori ya na Johnson na okwa kwa Johnson no ogina washroom a je se obon shrema sa na obon shrema ne bi tonyom because Johnson dem bai into ogina ho e twen ya kopem sa Johnson no beba na Johnson no so ba je se wochim nsa na Johnson na timi abaye obi ho na wa Johnson awie no na sa Johnson no na e dribble no na e dribble no na wa sha na pad no na Johnson no na e soso na e soso na e soso na e soso nkakran kakra eno eye e hawa prostate yare na itimi deba obi so kra ho a menim se wo ye bia mic too yesu so ye yon kola no Johnson de ya
1: near the throw
0: yes near the throw
1: be ze cotton
0: it's really trade but se o nyini ye nyini kra na ye ko jira WC ho a se ne ye Johnson ne si ba no one directing ye yeah, and good WC yes it's not just a pressure and a force at the end of the banner not just a correct pa but be wa or prostate mu ha wa oko jina wa Johnson no not just a wa hwe yekura na egu ne ho na egu ono ana ho Johnson ni timi free timi ko timi point yes timi to na fe ne egu ne ho obe wie ne wasai ne ho obi wa so kra na na o Johnson no na emu ye ne ya na ne be mani mu asha se se e hyehye no na emu ye ne ya na o ti so obi wa e beba na ya se kra no na asha se se e ye ne ya obi o prostate mu ha no oni obe hye mu a ka ne ho sane e wo se de ani gye ba no na sa nipa no na e yawo e ne de akyire na o ti yawo yes a lot of times o mo ba hospital a mo be ka obi kra wa o se ono ne de ne ho sane na wo hu moja kra wo mu na ne chese ahometisem na se wanye sane me wan me screening na wunya symptoms ya na wokase na wokase kase kasa e bedru brebi no na o chese prostate na ekese a blockage Johnson kra na fe na kodru de fe ne se acute urinary retention ah eno no Johnson aka wayase nti da ko bo se the night before no wa Johnson wa koda wo ba wo be sori no ah Johnson di wan ka wo ko Johnson no na fe Johnson no na ma na edi ayam sese e na aba eno no de omoba ma tu enye ko dru sa level ne de a
1: na fe mirika
0: obi anka he ntira omo arash because e ye wo a omo kom no obi wa ye de ne mra no not ruche mu because Johnson ne ma na o su o tini su o fe ben katachi a o su a na e chese a re wo ne ye kan se enchen e ma ne ko dru sa bia no end point ama wa kwanya no sebra na yenye screening yi emfama o free of charge kane no no mubusa and point mo charges ni yesai ni abo oh when ye me ho nso nyame ya domas kakakra ba na maba enei de ye yama free yesi sikai wose ukuta wo de beba eh 70 Ghana cedis bra na yenye free screening no efama ye hu oha we wo ho na duro kra wo ho na obetimi atua no nkakra nkakra na my two mame kan si so se sa wo ba na bi a enye prostate no nkoa na wo pesa wo ye na bibi foforo wo ho a wo pesa wo ye bi a wo pesa wo check wa koma bi wo pesa wo check ni kidneys bi wo pesa wo check ni liver e de ka prostate screening free na ye no ho dia eno de wo betua ho kakakra na afi ne ye dia yama na mum se ye prostate no nkoa ho ha wo ana wo ba be hwede a wo ba e free e free ye ne e de kosi memene da end point homeopathic clinic yes sir 7 a.m. na yapon 7 p.m. so